0: fa ma jono kwi cha cha ba bu bu e ba ba ka nan thoba le ye ba ba sa mong cho so cho so cho so cho so ta la cho ba ba ka la yan ka ku dia pele pele na kwanga ba nchus ka la minga na ba la ka ku dia pele pele na kwanga pia to vete ta pele cho de la me he man kru man dia
1: pu sa wa

yangu jarir wagan bilam jarir dugu dugu wagan panjang wagan undano ngana sanmon sanmon fase momak napula ta gojil taraha gor genum wayo

ne wila be jodo be panna baba ngal yow be kala ngol do bugul hay mun tawra na bi bi mo sul tayino wana baba mo sama be kodi ngol bi bi baba mo sama ndum den baba mo sama doya amin kodo mosto e hindi ma da baba mo sama.

borom ci mbal ñay ragal du ko xaaraat maymuna ibabas daru njaay ma pend boy job jarno nga ci salaam ci jere abdoulaye degat mbo sama nga de

halde mum mo farso gallan ngan tongan jaasan yola kes haa seydiba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddoma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma bo jomirado jom bade e bawdo wadi yide mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe wite ibnu sa

tar bini mo wi o mi hala ka safal be ko wartam kam ko bandi kural kan ne ala ko wawe mako o wi o bayan na de kadi sona o hal ne be ko wartam ko be gandata ko warta am kon non o tar fifi tan mako nubi hakkadin o yidi hollude ko wartam ko kam ko bandi mako ngasa ko ma ya taw lo raani o noddi en artane goto o wi bay horam de o yi o wi irtu kala gel nanay horam e o wi misaki tikala gel gel o wi gatta hayre ngabdina mi hayre jetta horam de lennay hayre ha few o yi e o wi jetta hayre wotere dar dar dole ma fonno o wi may pushita horam de piya horde ha laala de horam de denda ni woni min amadu may shona non ay hunde barata ka hardan o naran gulka fodi amata tan batin dum buri wi wi dutu nyaama jamoto nangi en itti allah dum ran jetti horande abdina ama sampoli dum jakana addu hayre mawde hayre ko teddude do fuyu jetti hayre na fute mun tinde tan buji hoore amadu de ko tecci amadu laala di jirti gandi yetti don fulo hiddi be jaba di jabba makko jewo hawri fiyande wotere ni dunoy fitede o jawli fitelo o wufdu men na filiti on sandi hiddi limbe ngel be jaba limbe ngel adi mabbe shudu habbi shundu wati di dupiti shundu kanyune may kam fogo don may

moolu dañ waali bubu jaañ moolu hiddi koy luwa do buru ite jamara gal hatta mayde gandal hatta mayde lam hatta mayde huunde fof ko duwal atle timmo tedda ande gorko pullo halama gol wala kewol hakkunde makko e dema jamdi pullo o nawi nayi haba hakkunde makko yaamere pullo o nawi nayi hakkunde makko e farsabu e bawde dayal pullo o nawi nayi hakkunde makko e kumalel sama jam jalal pullo o nawti nayi hakkunde makko e hamme jamel pullo o nawti nayi battane makko fawne kadi kanko amadou wona pullo wari ko ko safale mbari ko irgel baade ko o hiddi ko to wiyete luwa do Hammadi ko kumtoɓo hay kamɓe mbiyata sa nani ɓe mbi neɗɗo Hammadi tan ko neɗɗo bawɗo

0: fina yoni dubino gasi ni o fini subaka kam ko suka jare do yotti saajo bantaay mo baba o mona o fini tempo de ko lekki gacci way kono boota ni andi de ko boota fo inay hawti dum dum yeta gonga hokki dum ko yeta gonga ko hawti dum ko tokka o woni yite biyum
1: Yeah, I'm going to eat it.

ku jawdin la ca njaw pey ma jow koot maram ceeme sin pati baem mo tawlo xari jaw daara jaw ku ci nekk jur na buur maaliku mba garoro bu teen nga ku jibi jaw dooy ñaaw maram ceeme sin pati mo tawlo ku jow koot maram ceeme sin pati Fatima Zamzigi Andamu Maikumba Bawa Kaya Dara Kuchini

monsieur Saydou wonne diawuro men wotri wi sindu bande to bondo jibina ko sunu lamadi lam kadi metare wadde presenter on ardi monsieur samba kadi ko sunu lamadi lo ene diawuro men wotri wi poki jawe kadi on nati sunu on metare wadde Samba o yi tagalo na ti sudu o jogi ma mbela ma kay jonde yesa ne dure hen temen ne buru ko

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lacc ko sa samant la buyaga do ndey tednir bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil mako ko ba mako wallahi ne ko seylam ko diom nafli ma o ya kaw mako muhammadi o ya mawlu umar dia tedde bando dana yoro mojo malado kaw ko buya jamma je belgique o ko diw dokal tawi diwani berjere fo mura anda anda ta o mo di banaro ko majani banaro ko banani majani banar kaldu bur walidu winon e to la malla di da bonati sari nyaagal dimo majani bawli la yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni dar gardo nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maya kuwer tawda mo nde hela ala ara don tawani mako fon gala don

duuɓirtota longere mawde walla dote dote doole kewɗe ko meere barke ɓuuri somoɗo morki so paani ɓe mbawa ɗum pusde kono kiñwawi mum minde ɗen ko barke ɗum jangadata kilio kono ɓe mbawa sudde kilio sutata ko enen jibitinama noon ko haala enen jiɗɗi ko haala kono enen poti la Allah fondani tampuyɓe aduna ɗo ko wiyaɓe ñañoko bolle puyɗe ñango tampuɓe tono ñañi dolo kewum ne yaaha mbiya ɗi dolokaji bonde leydi ɗi koye bangge mabɓe tuyatano heedi ñañ wawa bonde dow semiloyko inde mika e mamma yero fati e Samba Jammen ko sehla mabbaɗi ko joɗiɓe semil fo

Parima yoro parima jo bay tro fay jo poko nga de xon xiler nagundi dimba so gina go jaj ma de galo ji mbo ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

sin gore degat made manja te fat mbay ma jigel bure bu ndak ñaaw ko dem ba dal may sa jom dagot ma joje jaay

Samba kurme na jai wali biram pati andi jai biram nan joy. Samba kurme na jai wali biram pati andi jai biram nan joy. Samba kurme na jai wali biram pati andi jai biram nan joy. Un jai birema jogo ponde ni jai birema jogo. Un jai birema jogo ponde ni jai birema jogo. Samba ya amgoni aktara ni awali. La garan kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bomi mudu nyai sambandi la nyai mi chi jam jam yi nyai hudu bomi mudu nyai mai fatime nyai mudu darangoi nyai hudu bomi mudu nyai mai fatime Samba kurme na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba kurme na jai wali.

0: Jalal
1: sanne wonwoni Umar Samba kata Hamadi Belal Dello tabilam to kandenga jaji sadiki sangre bodon makam e bulu makam e jaliga Allahu akbar golle mbadi hindi ma jangtu tadata ko wadde ko la dara jangtu tadi
0: ko kango felli o laami o felana o laami o funti o laami o funtina kadi o laami kango feewji bondo he malani jam feewjina bondo he malani jam kango bami bonde o de jifu jifu ta bonde sama ta bonde marada he beere jam he taake bonno o pelaake kullu gol ko di ngeje baba jombo jida ngara mbanya ngara ndasa ngara be daata ngara
1: do no di mamadou bi ousmane boylen hamadi bou boubakar dembo dula hamalbe doro gorko pullo hokki en gay doon en gera haaji o gorko pullo hulata hokkudi ñeño ngari to e belel gawde do gay buji di tarto dum no ko na nay debbi di na jaabu ko do debbo pullo tambi birdugal das bu golla la ñale fonta e pullo ba adno ko ñala

kojagul ani diga don xeb sa wërseuk ñe ko yalla may ani diga don xeb sa wërseuk ñe ko yalla may ngane mo dem gën ci amana war jeji kojagul buur sa jabar sosal koy far dundal lo bu doy sa jabar sosal koy far dundal lo

kadam nolo molo jambar fada nyaago nyaago dokko ni mo ko bossari ko dalnaani kala ki daali Allah gayna ko yo

0: manuku pada telepon.
1: Wang kai.
0: Mika jawi sada bambi minamu wenda hanu dubugo pada telepon do. Omi juma semi fan do omi sedia wayundri anu. Amure am jamme ceng. Gorre mon ko bingel niyo so jibinama yo namde sene wuri kono sene mawni wona hala mawnat. Nadum leedi bi jontu heewi 3 mois wala ka wala 2 mois kono ko badalo dubi tewde wala ko hundum golton dum non buru hay neddo ko ko wure mo wure neddo ko wonki so ki wadi falanter don fodere wata.

o huta daya jeya huta bita jeya o biye debbo e chondri jeya dem bi mo jeewu isaaya indi saaya ti kalaamo Allah mena kalifa dem bi mo no saaya il foti o witato o yo saaya wen ma ko saayu dum rokkam bi ma mi dem ni sanje geese sun tanni geese ngam yiba mi rokki hen won ko saaya saya rokkam wi ey min dawi hande huttoyde sunum kutim rokkuma kutir gam won ko saaya yo ya saaya don nyaaw ko kulisa fen ma wona la haaje wona la haaje won huttani mabbaani maram mareji wadaari oro oro gundoji gunuma waranno wonti piyoni jultu yo on ta fandana ko dum non taw ko gusu be ngal dina saaya dawa non takkaade kirso o ƴiƴam hene ma fiɗɗo cowdiri filti hene ma fof yotaade e ɓernde jeɗowo teewo

sama Hamad Jaawur sama Faid sama gentleman sama Mondo di rekone o mo weltine do o ya dembe saydu jallo ne weltine do o musse abdou kam torom ko hal balla ciul biya ha to na jaraa

Cerro Pulo. Kalaja yala sarba. Wo e bangandi nani ko be welti wallahi feña golle mo ne balle mo ne jesmo. O juri kam ballal haddi gaydo mo biwem bi yido yemi nawdu be do. O la har. Cheja. Minen mi de welti alaraani mi de welti ndudo suudu. Na ngare mi do hanki de. Ko ko kemme amare mi hewal dum sabi ngam dum be ko. Ay kandal juli amdu ko barkene kadi ne moji andu don ko beydaade wona ustare o do wayas kay o moji ko hebe te e ladde ko hebe tan ko e ladde ladde woni sa yalti ladda danni ma andari bangi hirnanga yari mo ganduda andari bangi funnanga yari mo dam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wol gayer mo ganduda awindana braaji nogas akko jall dalla wolma jeede na e wuro son gonda ladde on gelum dirsa ha mayo dano wuro ne heewi yimbe ta wadata to yimbe ngari do ko bandiraado goddo fo andi ko goddo dara lam do li de de wel tinde sebe sugaade ene mum ene ngandi mi dadde min kono mi gelum dirgo do ene jeemi non e galleji men ne jeeme e mawbu men ne jeeme e gade men kono won Allah mi reebi gelum dirgo do Allah bad nono mi gelum dirgo mum wona ngal njaa Umar mun haali no ipe ndajo ndo waji halwar naade cali Amadou mawnu ko Umar minyam o yaa o fer ndarja o ndaw jamaaji di madata o ndaw duraaji di batta o ndaw be jide jidu de ma tawa hebo taw jabde bandum ne sakki ko haaji bandi buri ko mbellorto da kenno ko tan bel no dum bande kawron

ketuba ne ko dogu nyaaw ba kan ko indi gila tat ga ko war xox mukhrij biram faat ma dawra la yendo njojam njojam yendo daw bima yendo ba yendo nan ay setat ko du zamba faat ma mukhrij ak jor jurom li ngeel.

Amina Diaw farandi ku baral nga ku mborom na se gannu bari bu golum bam sa xewaro madun sa xewar sa xewar so nam bay jindi ku re cham bay nya xalangal bu ko dug mba jana bob ku mba jaka ñu nga ci